0: Uyay Margarita.
1: Imacharika.
0: Nyayanga purikus pajapis, yostaka, nyaman chanayangmi. Kikin pagayukunata. Shukta kintikunatapis, pinganayawangmi. Chaimanta mikaita yuyani. Kikinta kuyayangmi.